njagala kwogerako naawe ebintu nga bizibu bintu bizibu nnyo nandyagadde.